na wonyina asia fa na impofre mu mumbi a etisam frama a emu ya din a erifri soroba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapapa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watifi